inye mu meri ma o igbo ndị ọma na-ege ntị anyị na-ewetara gị oge igbo ndị ọma n'ụlọọrụ mgbasa ozi ọbara redio 94.5 FM Enugu. One good time deserve another. Onye na onye abụọ pụrụ iche Chris Frank Ndụkọba anụ nganga mpi nke izi n'ezi na ite wachi na furu opi nke izi n'ala Igbo. Ishi ekwu ọnwụ ishi agbọ ncha. Nke izizi n'Enugu steeti Adamasị. Ya dịrị onye Igbo niile na mma ebe onye nọ n'ala olu wachi na furu opi. Ya sị m ọkụkọ tọkwara gị ụtọ na mmiri o. Ọ bụrụ na ị ka na-anụ ụlọ anyị nke izizi, ọ ka bụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 FM Enugu ka isi na-ewetara gị oge igbo ndị ọma. Ana m asị ya dịrị gị na mma n'ụtụtụ, n'ehihie nakwa n'abalị, nke ị na-eme ya gazibere gị ma na-etinyekwa n'aka na ihe ọjọọ ka anyị gbakọrịa na ụbụbọ omenala na ọdịnala ndị Igbo, maka na ọhịa ọ na-abụ ọhịa anyị na-eme ngwa ngwa ọkụrụ elekere ịtọ nke efifie na mbọchị Satọde ọ bụla n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 FM Enugu. Ihe dị mmadụ ego ego. Taata achọrọ m ka anyị tinye ọnụ n'ihe dị oke mkpa. Ịma na nke ikpeazụ a, ọtụtụ ndị ntorobịa na ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na fa amanye aka n'ihe gbasata ala alụmdi na nwunye na-amaghị ihe uru ọ bara na omenala na ọdịnala ndị Igbo. Taata, ka anyị rapụgodi nụnụ ịmụ nwa n'akụkụ, rapụgodi nụnụ onye mmekọrịta, onye enyemaka, maka na ịkpatụ akwụkwọ nsọ aka kpatụ ndị ụka aka n'ọnụ sị gị na ihe eji anụrụ nwaanyị bụ ka e nwee onye enyemaka, ịtụala ya n'oyibo sị gị nọ ka e nwee helpmate. Ọkwụyalị amama zụtakwala ya. Ịkpa ndị ịkpa ha aka n'ọnụ sị gị nọ ka e nwee helpmate, onye enyemaka gị. Ịkpakwa ha aka ọzọ sị gị nọ ka e nwee onye mmekọrịta, onye gị na ya ga na-echikọrịta ahụ. Ịnwa bekee kpọrọ ya companion, ka ị nwee companionship. Ụnụ ya tụkwara m ego maka na ihe na-asọpụta n'oyibo adịrọ mma. Companionship n'ọhịa ọ bụ n'ọkwa ihe ọzọ eji maka ya anụnụ nwaanyị. Ebe wetezie nke ya nke bụ isi sekpụ ntị ya bụ ka a mụta nwa. Productivity. Ọkwụ na afụgo, nwachi na afụrụ obi, nwachi na afụrụ obi. Akwụyalị, productivity, maka na akwụkwọ nsọ sịrị, jeenụ n'ụwa, jeenụ mụbaa nọ. Go to the world and multiply. Na ihe ndị a bụ sị ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ eji anụrụ nwaanyị. Mana nke a bụ maka nke ndị ụka na nke ndị obodo na mmepe obodo kwazi na ndị gụrụ akwụkwọ. Ọkwụya, mana ka anyị na-chịatagodi nụnụ na omenala Igbo. Anyị makwa n'eziokwu na ihe eji anụrụ nwaanyị na omenala Igbo bụkwa ka amụta nwaanyị, ka amụta nwoke mụta nwaanyị. Ọkwụya, ka amayala ichi. Amụta nwoke amụta nwaanyị, afa nna na-aga n'iru na-agbawanye, na-agbati, yọtago onye enyemakakwa ndị n'oge gboo, onye ya enyere nwoke aka na ndị nye ọya emenụ ndị ụmụ nwoke ji anụrụ kalie otu nwaanyị, maka na a ga-enwetarịrị ndị ga-enye aka wee na-akọ ugbo na ụmụ ihe ndị a gasị ka e nwee ọtụtụ ndị mmadụ n'ụlọ. Ka a na-aji ugbo akọpụta ugbo mma. Nwekwuo onye mmekọrịta, ihe ndị a nọkwa n'omenala Igbo. Mana ka anyị na-enegodi n'anya taata, ebe m chọrọ ka isi wee na-ebi isiokwu anya taata bụ ebe o metụtara uru ihe nrite. Enwere ihe nrite onye na-anụbeghị nwaanyị, nwoke na-anụbeghị nwaanyị, maọbụ na nwaanyị na-anụbeghị nwoke? O nwere ihe nrite gasị enwere ike igbochili ya ọ na-ama nwete nwu ma ọ bụrụ na ọnụbeghị nwaanyị na omenala na ọdịnala ndị Igbo? Eje n'ime obodo kịta, ekewa anụ ndị ụmụnna, onye na-anụbeghị nwaanyị maọbụ onye na-anụbeghị di, nwaanyị na-anụbeghị di ma nwoke na-anụbeghị nwaanyị, ọya ekete ka ya gụpụ ya n'akụkụ. E nwere ihe nrite ndị enwere ike igbochiri ndị na-alụbeghị nwaanyị na ndị na-alụbeghị nwoke na ndị na-alụbeghị di n'usoro omenala na ọdịnala ndị Igbo, dịka ndị nna anyị ha si wee tọọ ya bụ ntọala? Ebe a ka m chọrọ ka isi wee pụta taata, maka na ihe ọtụtụ ndị mmadụ ji alụziri di na nwunye taata na nke ikpetamazụ a bụ ka e wee sị
maka na ndị mmadụ na-asị na ha etolugo oge ịnụ nwaanyị ka e wee nụgodi nwaanyị ka amụtagodo ụmụ ka azaba nwoke ji nwaanyị nwoke ji nwaanyị ka nwaanyị zaba nwoke nwaanyị nọ na di nwaanyị nọ na di yọtago mana onwerozi ndị mma uru na ihe nrite dịgasị n'ime ma ọ bụrụ na ịlụ nwaanyị n'usoro omenala na ọdịnala ndị igbo kedu ihe nrite dị na ya onye lụgoro nwaanyị na onye na-alụbeghị nwaanyị ha na-abụ ha rụọ otu n'usoro omenala na ọdịnala ndị igbo ihe nrite kwesịrị onye na-alụbeghị nwaanyị ọ bụkwa ofu ihe nrite kwesịrị onye lụgoro ihe nrite kwesịrị nwaanyị lụgoro di ọ ka bụkwa ihe nrite nwaanyị na-alụbeghị di ga-erite n'usoro omenala na ọdịnala ndị igbo achọkwara m ka anyị ghọta na isiokwu a ghọta ọ bụrụ mkpọpụ ekwentị kịta anụwa ịkọrọ ihe ọzọ gaba gekwa ntị onye na-alụbeghị nwaanyị n'usoro omenala igbo enwere ihe nrite a ga-egbochi nwuri ya o nwere ihe nrite ọ na-ama nrite nwu n'ihi na ọlụbeghị nwaanyị n'usoro omenala na ọdịnala igbo onye lụgoro nwaanyị enwere ihe nrite ọ ga-erite nwu bụ nke onye na-alụbeghị nwaanyị na-ama nrite nwu etu akwa ka ọ dị na nke onye nwaanyị na-alụbeghị di ka anyị tinye n'ọnụ n'okwu a ka ọ ga-abụkwanụ ndị ọgbara ọhụrụ na-anụgasị nwaanyị na nke ikpete maazụ a onye nụọ ọ mara ihe nrite dị nna alụmdi na nwunye o mere dị na oge ọhụrụ ahụ ọ banyegoro maka na ịlụ nwaanyị ịlụ di na nwaanyị bụ oge ọhụrụ nwaanyị lụgoro di ka ọ mara ihe nrite ruuli ya ọ ya bụ ruo n'ime obodo ruo n'obodo ọ mara ihe nrite ruuli ya nwoke lụgoro nwaanyị ka ọ mara ihe nrite ruuli ya ịyọtago ka onye ọbụla mara ebe ọ kwakwụ ọ bụrụzikwanụ na enweghị nkewa ya na uru dị ihe nrite dịrị nwaanyị nọ na di dịkwara nwaanyị na-anọghọ na di ihe nrite dịrị nwoke nugoro nwaanyị dịkwara nwoke na-anụbeghị nwaanyị unu ekwuokwa maka na bụ mkparịta ụka ọha obodo ka anyị ga-enwe taata ọ bụ mana gị na-ege ntị ga-etinye ọnụ n'okwu a ka anyị wee kụzielu ndị igbo ka anyị makwa anụ ma anyị nwa na onwe anyị bụ ndị na-anụbeghị nwere ike ịkwalite mmụọ anyị ka anyị ji eme ihe anyị kwesịrị ime ọwụtọ m si amụ hawa mkpi nke bụ eziokwu bụ na ihe onye ruru oge ya bụla ụsa ụkwalu oge ya na ọ ya danatarịrị ada akwa ya aka adaeji ngu ụnụma ya na-akpọ ngu adaeji ngu akụtụ ụkwa adaeji ngu adụ ya adụ ịma na ngu eji aghọta mango na pọpọ adaeji ngu maọbụ oroma nkịrịsị ọ bụghị adaeji ngu adụtụ ya adụtụ ụkwa ụkwa rukwara n'oge ya ụda ya na ọ bụ okwu a ka anyị kpụ n'ọnụ taata ka ndị igbo nweta nghọta maka na amamihe kpọtọrọ atọ maka na o nwere ọka ihe esi wee na-esonyere anyị n'oge igbo ndị ọma kwa satọdee ọbụla anyị na-ama mmụta natarịrị otu mkpụrụ ihe maọbụ ihe na-agba gbara ọkpụrụkpụ maka na ọ bụ mahadum ndị igbo ka anyị nọ ya na mkpọpezi ekwentị itinyere m ọnụ n'okwu tupu ịga n'iru kọwa dịka isi wee ghọta ya kọwara ịgwa anyị ebe isi akpọ gwa anyị ka o si wee dị n'obodo gị onye ọbụla ya akpọ ya kwuo ka o si wee dị n'obodo ya ọ bụrụ ịbịa isi n'eziokwu na enwere ihe nrite ma ekee ka esi eme ya n'obodo unu ka ọ ya bụ onye si obodo gị na-ege ntị na-anụbeghị nwaanyị ma ọ bụ ka nụpụrụ nwaanyị anụpụ ka ọ mara amara ihe nrite dị alụ ya ma ọ bụ nke na-adịghị alụ ya ka ọ mara ka ọnọdụ si wee gbatakwụlụ n'ime obodo ya ka anyị wee na-akụziri ndị igbo amamihe tọrọ atọ emetụkwana igwe redio gị aka ejikwa n'ebe ọ bụla nọsie ike enwekwara ike gbatie ukwu ṅagharịa olu mana nọsie ike rapụ igwe redio gị aka ebe ọ nọ maka na m echiata na nke oge.

0: Onye sha hioma de ma hioma re ma hioma rukwe ya ko onye anọ nebe obogri che Chris Franklin de ko banu nganga pinkies nezi ni tomochi na fropin kids is na ligbo ojere lankeji iri abọ na ato wake fit elekere ato nke inye tata no no rubaso zo ban radio 94.5 fm enugu tata bo orie bokwa no obochi saturday no gigbo ndi oma anyi na ewetere gi Ogbo ndi oma bukwa n'oge aje atohi ngugu omenala n'otinala ndi igbo mon make rekwenti 0916 0004945 mo bu 0916 0005945 kedu ihe nrite di alu onye lugoro nwanya na onye na alu biha nwanya n'usoro omenala n'otinala ndi igbo ekene mo onye
1: wati na afro
0: ehi oma
1: akoko
0: para ta no somo ya dokwa ara go do na mi uni ya dokwa go do ga ni hu
1: afa ma re je na ni enneku
0: ofuma ofuma no no
1: esi me sta na ebon state na abo
0: oneke tinye onu no okwa
1: okwa na side anyi mo me bu moke ni goro nwai bu ko okporo na side anyi ani sana aga ekere gi iyo bu na na eme I gave me. But not anyone. Why you may look in a bend, I say. They can and they can eat in. They good, I know. I need your own macaroni. No, I'm walking in. Up, go, go, I'm not.
0: Odema, Dalorienne, Dalorienne, Rienne, Odibende, and call the number Nanya Lombani. Oh, yeah, I can arrange your man. Mazi Gabriel.
2: Mazi Gabriel. No, bro, they keve. Ife or obodong. When all bro, na woke, they told you a story and why. On ube and why. Woro kenya ne, aganye kenya puyoko. Man, agana inwetan. Ogahin wete.
0: Oman wetan?
2: Badono. On ube and why.
0: Onye ne wote ba onye na anu be ho anya man kete oke ala umunna no na bunu
2: sam na ba yo na ba yo be gbisu onye ekete
0: chinu
2: o nwere kokoro olu ebe afu mana ike neke nke bo na obu ji se pom pom
0: no no
2: seta
0: kuna
2: fa mana onu ana mai
0: ekenye
2: oke je gbi aru aka ngi aka epu ihu na azu
0: Chai.
3: Isha bonchan
0: kids ne Enugu state. Keke me.
3: Woko de ara mma.
0: Aya dere gina mma. Garam niru.
3: Wachi ne mere. Pesi ma bana abo.
0: Garam niru.
3: Emo emana mana li bu mana mma. And azo ora na kandisi anje ko mana lanka. Ofiam la ko mana li bu ungu fi ne jukandi mana li bu. Anaka ni manake wana bara yuma iwaje o si na de jikonde libo mana mbo for this we fi bere na de ke wa foto o mana na ndu for this na ya ni di na no basin keta ni zo ku ni ra so so asa de ban kai we di he ana na tu oke de ko mana la de ke jomat ni ba sara ala pero no wan I get to talk. I get to talk. ihe ọbụla nwaanyị lụrụ nwaanyị ketara ka onye ka ga-eketa ụtọkọ dị.
0: Kedụ obodo gị ahụ?
3: Idatumuchima.
0: Idatumuchima. N'Imo steeti ka ọ n'Enugu a?
3: Magam.
0: N'Imo?
3: Ụtọkọ dị.
0: Daalụ rinne. Daalụ. Daalụ. Oya dịrị gị na mma. 0916-0005945 maọbụ 0916-0004945. Igbo na-asụ n'olu n'olu mana akwụ ụkwara ọ bụrụ otu. Onye ka anyị kene? Isi agbọ ncha nke izu n'Enugu steeti. Keke ime. Akwa nne ya. Daalụ rinne. Chukwu gọzielu m. Tinye ọnụ n'okwu a. Ọ dị mma. Isi ebe? Ọ dị mma, gaa n'iru.
4: Abụsaịdị nke anyị, anyị ga-alụgodi nwaanyị. Mba site one, ị ga-ebugodo ụzọ kpọọ ọnụ ngene, nwere ndị mmanya na-akpọ ọnụ ngene.
0: Kpọọ ngene?
4: Ọnụ ngene, ọnụ ngene.
0: Kenke bụ ọnụ ngene?
4: Echigodo, ị ga-akpọ ọnụ ngene.
0: Nye ọnụ otu ọgbọ nụ?
4: Enye otu otu ọgbọ. F1, nye ahụ site one, ị ga-ebugodo n'ụzọ. Emeche dị ehihie, ihe na-aga nwaanyị. Ife ya, okenye ezi gị niile na-ekenye. Everything you over here. Abọ ni kwọ kwọ bọ nungene me ma ya ni be nwaanyi. Ika problem na de sugu na akụ.
0: Na agbanyega afọ na onye anwade.
4: Yes. Ọrị gina abụ first thing. Ina ndo ngi no mọ bọ good.
0: Imam
4: ezira le le ndo bọ.
0: Nya abụ na imam lunu nwaanyi ma ọ bụ ni inube imebe ọnụ ngene anwa kwa ya.
4: Yes. Ọ first thing ya ka ji we ma na.
0: Mana ọbụgwanụ na onye ahụ ọbụgwanụ na onye alụgo ọnụ ngele anwa o wee bụrụzie na ọnụbeghị nwaanyị ka nwere ihe ndị ihe nrite nwere ike igbochiri ya. Onye chiri fada na-ekenyekwu ya na ụmụnna. Ụmụ nwanne ya ga-eweli Chineke. Maka na ichifara ọkwa na omenala Igbo, ichifara abụrụ na omenala Igbo, ka ezigbo si ekenye ya wee na ụna ama nke ezi onye na-echi ha fada mana ọnụ ha ọba. Ka ihe dị iche na onye chiri fada bụ onye na-anụ ha nwaanyị na-amụtara nwa na-eme ha ọkwụ nke na-alụ ha ọkwụ ọlụ ngene nwa, ọ ji echie olu ya fada. Ma ka ihe dị iche na onye nke anwa na onye nke
4: ji okenye ya bụ na ndị ọgbọ ya niile ndị onye na-arị bụ ụmụ ọgbọ agbagọ onye nge na-aha nụgụ nwaanyị onye achiri fara witi ụmụ ọgbọ ya ga-anịchago nwaanyị ya ga-eji okenyere ekenye ya bata ọbụna ụmụọgbọ ya akọbụ ọnụ ngene ma anụbe nwaanyị nta fara adịgịrị odigodi 50 years.
0: Ya na ụmụ ọgbọ ya achọrọ m ịghọta ihe ọfụma.
4: Ihe ji akakịrị ti a bụ ụmụ ọgbọ ya ọ bụrụ na ụmụ ọgbọ ya akpọgo n'ogene na nwaanyị.
0: Mana ọ bụrụ na ụmụ ka nghọta ọfụma ka anyị makwa mgbe anyị bidoro ime pasha ahụ biko nụ. Ọ bụrụ na ụmụ ọgbọ ya akwago ọnụ ngele anwa nọ nwaanyị o wee ji echie elu ụwa ya fada ya nwere onwe ya osonyere wee kwụọ ọrụ ngene. Osonye okwu ahụ wee lụọ nwaanyị a ka ga-ekenye ya. Ọ ga-eso kwa ọnụ ngene. Mana mgbe kwachakwa ka m bịa tupu ma rapụ gị ewukwa n'iwe. Ọ bụrụ na ọsọ wee kwa ọlụ ngene anwa o jechezie fada ụmụ ọgbọ ya nụwazie nwaanyị eje kenye ya oke ala na onye na ihe ndị ọzọ ihe nrite ndị ọzọ kwụyali nya na abezie na onye nke na-echi ha ọfada mana oso wee kwa ọlụ ngene mana ọnụbe ha nwaanyị aka ga-ekenyekwu ya maka gịnịzikwanụ. Ụkwụ na-afụgolo ọkwa pasha kunu na-eme ihe a n'obodo na amaoji nke mbọ pasha maka na mbụ na mbụ fada abụrụ omenala Igbo ka ezikunu ya esi wee ka ezika onye onye jere je mee ihe na-abụrụ omenala Igbo ya esi wee nwetezie ihe nrite n'obodo karịzie onye na-emeghọzi na-ajịfeghọzi jemee omenelu maka na nke bụ eziokwu bụ na fada bụkwa omenelu.
4: ụmụọgbọ onye nke a chịrị fada alụgụ nwaanyị ihe na nwunye na-echikọghị bụ ọnụngena na ịnụ nwaanyị ịghọtara ọ bụrụ onye nke ọzọ akụkọ ọnụngena ma ọ dịbụ nwaanyị ọ bụrụ ihe niile ka ga-ekenye
0: mana onye niile ka a ga-ekenye onye nke jere ije chie fada
4: ụmụọgbọ ya na-echekwụrụ nwaanyị na nwụ ọ bụrụ onye ochie ọkana ọka ịnụ nwaanyị ihe ejikọ iji ejikọ ya ọnụ bụ ụmụọgbọ ya ka ejikọ ebrịtịn ọnụ
0: ihe na-ekwu bụ onye nke na-echiri ọfada mana ọ gara aga kwa ọrụ ngene ụmụ ọgbọ ya lụchakwụkwọ nwaanyị mana ochi ha ọfada ọlụbeghị nwaanyị mana o sogo gị kwa ọrụ ngene ka ihe mere na ama nkenye ya oke a ya ekenye onye jiri je chie fada unu ya enegharị ama mụa na onwe mmeji aka mgbadata ama oji n'ike mmeji
4: kwuru
0: maka na aghọtara m ihe a nke be kezi ya onye ka nkene na ihe ọma
3: ehihie
0: ọma onye ọya dịrị mma ka eke mere tinye ọnụ n'okwu a
3: ndị butukwa na ịnụ si na ara n'ụgbakwa n'ahụ ọghọ omenala ọ bụkwa na obodo arụgbala ahụ datisi na-emeali ndị nemof na ha na-eme omenala ọtịọta ọbụla ala ha na-eme aka obodo nke m ka m abụma igwu adị obodo nke m asaras na irugo 18 years ọkịọtara onwere oke ọbụla a na-eke na-ama nkịtị kama na a na-adị ekie yes
0: ke obodo gaa nwa biko
3: ugwu aji ebe a ugwu aji ọkụ naanị ebe
0: a n'ugwu aji ebe a dị mma
3: yes ilu na ana etinye ọkịọtara a na-eke a ga-ekee ya ana mana a na-adị ekie n'ọgbọ n'ọgbọ otu esi wee tọ ọkịta mana oritere nụ na seti ọkịọtara a ga-ekee ya ana from 18 years ihe ọbụla a na-eke ihe ọbụla bụ oke ilu na ana 18 years a ga-ekee ya mana o nwere obodo datis obodo na-eme onye nọrọ nwaanyị ekenye ha onye na-anọrọ nwaanyị ọma nkịta anụ ịfụọ n'obodo ahụ na ndị bụ ogbenye nọ n'obodo ahụ ga-akwụsi ahịa ama nwaana ọ bụrụ na onye na-ejighị ego ọ ga-eji nwaanyị ọkịọtara ọma nwaana ịfụ na nke ahụ bụ alụlụ ana ọ bụrụ sọsọ ndị ji ego bie ga na-ewu ana n'obodo ahụ
0: ịnụrụ ihe nwoke ama ọ ji n'ike kwuru ịnụrụ ihe o kwuru ịnụrụ ihe o kwuru gbasara onye chiri fada na onye na-echi ha ọfada ịnụrụ ihe o kwuru gbasara onye chiri fada na onye na-echi ha ọfada
3: adịmma
0: mgbanụ daalụrụ nne ka ndị ugwu aji si eme ya tọgbukwara onwe ya daalụrụ nne 0916005945 ọbụ 0916004945 ndị ama ọjọọ unu ya enebara nke unu anya nke bụ eziokwu na ọtachara m ya gee ka onye nchiri fada esi wee ketezi oke karịa onye na-echi ha ọfada gezi mba o unu ga-enebara ya anya onye ka ekenere ekene gị nwachi na agbara ọgụ tinye ọnụ
4: n'okwu n'ụwa ebe anyị kpọrọ anyị ọha anyị na-eke na family by family na-eke dị nsọ mkpa mkpụrụ eke okedete n'ụlọ ka ewe ụmụaka ya a na-eke na famili ebe ọ bụla adị ụmụnne pam dị mmadụ ịtọ ekenye ha ghọtara ime onwe ha ekezie a na-eke ya nwa famili ọzọ ekenye n'ime onwe ya and ekewa na ahụ onye ọbụla rụghara etinye ịtaịtụ ya nwere kedu ọsọ ọbụla si kenye sọ ụzọ iyi
0: Sense watching a blog or a dragon. Am I? Hey, I'm awake. I can
5: watch that group. Only that.
0: No,
5: I found or no, I would care for my people.
0: Ganiru,
5: Lalo, Kayama, eh? You can do that either by 8 grades. I don't have it by 8 grades. Hey, Danny, can I have this? A little crazy. Once is a lap, Ibo Lado of Ghana, Edgy Girl. Bob Nanay can make it. It's your father, which you have my wine, you know. But you can't ask. Some people not because of Kaya Lido, because that was an amazing.
0: Adam, Dalorin, the Makipo, Kowalan, your from Makanawe, Kaya, Madis, was a cord. Oburon, Abun, Ade, can you see a king and onion and Roman? Oburo, only chief for the Kenya, Ichi, only chief, or father, watch a piano, Macaginis. Okay, I can.
6: Machina flow. On the old Terema, Okuya, who needs food, but I did a man, ya Kaya. I found being in that I say, but probably the Jenny Kedap or Kai, dear man of your men alarm. Did you can't get you any faddy here? Did you faddy here? Everything was denying you wine. Manuian Corso, no, no, denying you wine.
0: When you kill wine, you.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No. Abu na ine eje da ho bia kporo m ka eje ka I ga njuputa ihe odi ihe ahu juputa koshi ya o si we da me okwesiri ekwesi ite ye ku onye ahu go kesi ya obugodi no agbo obugodi ya agbo mgbe obu lo lukwa nwa ya bido na ebe ahu e ke ni oke iwe ni ihe
0: ukona ka nke nwa yi
6: da
0: Dalorine, Dalorine. 0916-000-5945. Mobu 0916-000-4945. Aikenere onye? Ehioma. Ehioma. Ngwa, igagani yoruki, bochi uzubuzubu. 0916-000-5945. Mobu 0916-000-4945. Si me won ta ke mele ibi e ko ti kwani di am. O ye kai kenere.
7: Wa chi me club. On nam ti chin ka tan cha ni ke we dia.
0: Nja tan cha ke ki me.
7: O de ma ke ka ngun me.
0: Akwa ni ya na agbara chukwu mbo. Ganiru.
7: O de ma oku an ta ta ke ma. Mana ni sin di de. Bi ka ngan ni ho ke si ba wa ni ke go lo ko da kam si we ga ke ta. Ni ha blo me na ba ide ni ke. O yi terem. Na banye ba bi nketa ncheba once season in 2 years na ba ho bi na sato ihe obi na ana ikwu n'obodo ibe njibu ana iyi bi nke gi a ga na adọta giri gi adọta gi agbede nya asa na ụmụnna na iburugo mmadụ ha wee nweri gi mamụmụrụ ihe m na-ekwu mmadụ isikwa na m na onye anụhụ nwanyị Anya anaghị eri oke mmadụ. Ọ bụ ihe nwanna anyị kwesịrị ịjụ ajụjụ. Ya bụ ezigbo ikwupụta okwu. Ihe nwa na-ekwukwe dịa na ịgazi ana nke ndị chiri ekwuchi. O nwere nwanna anyị nwoke bụ Reverend Fada. Mgbe anyị mere emume gbasara ndị ikesa ihe anyị nwere, e nwere ike ụmụ nwere ike ikwupụta dị barọtị. Ha tọbarị ahụ ekwufuru anyị ama ọhịa ịma bụ na anyị anaghị eri oke. Nke ahụ anyị anaghị erikwa oke nke na-emetabeghị nwanyị. Ọ bụrụ na anyị chere ihe taa kasị obi nweta ha nwaanyị ndị ga-esi nweta nwaanyị anyị ga-asị na gịnị mere
0: ike gwụkwara n'obikọ
7: ndị mmadụ mgbe ụfọdụ makwara ihe ha na-akọ n'ọnụ ha ahụ nke dịkwa n'ikwu ọnụ mụnwa akwadoho nke ahụ gazie na benefit n'ebe nke ụmụ nwaanyị nọ nwaanyị natara na be anyị ebe a ọ bụrụ ndị nwere ọkụ ebe a na-egbute akwụ ebutecha akwụ anwa ọ na-aga na-eto oke ahụ bụ entitled light ji ebi ihe ahụ wee benefit ọ na-enweta na ọ bịazi bi ihe ahụ akwụ anwa ose ekekene ya then nke ahụ aga ịbịaga na ụmụ ada dịka nna mụrụ odese na nne na nna gị mụnụ ya papa anyị ga-ahọpụta ebe nkwụ 4 or 5 or 2 atiketi n'ubi na-ebi isi akwụ ọfụma tọkarị ya ihe anyị na-akpụ ya na omenala be anyị bụ nkwụ 4 a na-egbu akwa ama ndị ọcha nwata ụmụnwaanyị ahụ one ha dị ha ọbụọkwa na-eji enye mmadụ 10 mmadụ 4 ma mmadụ 5 nkwụ 4 dịka nkwụ 4 na ọ gụtara gị nwa 3 mgbe akwụ ga nwere nka ọ gụtara onye nke a mgbe akwụ ga nwere nka 3 kwa the same thing otu o mere n'isi onye a ka o mere n'isi onye a ọmụnwaanyị ụtọ na otu a isi mụtachara ya ụmụnwaanyị ndị ụmụ ya nwaanyị a na-ega na-eburu akwa a na-emete mmanya wuru na-emete onwe ha maka na ha esibe na be nna ha ahụ wee pụọ amamụna ihe
0: nkwupụta
7: then nwaanyị anwakwazi enwe ihe dịka na emere omenala na egburu efi na ịnụrụ nwaanyị o na ịnụjio na ịnụjio eme ka a na-eke ahụ ikwu anya a na-egbunye ụmụada a na-eke ntị e nwere ike ọ bụ ndị nke a mụtara amụta gị ndị nke ọ bụ ụmụada ụmụ nwaanyị ahụ ha dị eme na ijeji na ijere gị wọntị ibe ada nọrọ ala ndụ dị mọmenti ha na-eme na ije eketi ekekwa ọ wee bụkwa na e nwere onye ọ mafụrụ n'aka mmerụ ha ọgọ ụmụada jawa na oge okpebinyere ha akwa maọbụ na ọ kpatara akpa lif ma na o nwere ihe obi na ọ na-agbara ha tif mak ma na ọ na-emetara aka ma na ọ na-eme gịnị wọntị ịnọ nso ụfọdụ na ekwuru oyi ma ụmụ ha bụ dubu bi legos ma ọnịsha ma ọ pụrụ akọt enyi ihe atọt wọntị imenshọnụrụ afọ onye a amụ ya ama na ọbada amụrụ ebe a o nwere oke ahụ ụfọdụ ihe ndị mmadụ na dị ekwu na a na-eme ha enwere onye na-eri okie ebi m onye agha adịghị ma mebi na ọ dị mentary challenge chọrọ ite use this language a na si nwoke oke ekwepụta eri okie ụmụnne ahụ na-emebi ya anya bụ ihe na-emepe amara ihe ha ji ihe ahụ wee mee nwere onye a na-eri ekie egbu maka na ha adịghị ya mma maọbụ na isi ezi ihe mere nke a ọ bụ ya ma ihe eji eme nsogbu na-eje ụfọdụ adịghị esogbu eji eji ma anyị na-akpọ ọgbọ ị na-akpọ ya ọgbọ anyị na-akpọ ya ego mmadụ nsụta ego onye nsogbu na-eje nwa ihe dakwụ ego m ga-ajara ọ bụ ife nnukwu na ọnwụ ike dakwasịrị onye ahụ eji ya bụ ihe ga-adịbe ya nye ụfọdụ mkpa na ọchị na ọnya na-eji ụka ụka nke ya baa ya isi na ya anaghị eso ọgbọ ya na ha na-esoghị eme ihe a na-eme n'obodo ọ bụghị iwu na ise ọgbọ bifo ihe na-emewe mana ihe gbasatara ụmụnna ndị ekwu ebugodo ihe na-abụ ụmụnna gị anwa na obodo gị anwa adịghị eri otu onye rigo etu ihe ena-ededonye afọ ya n'ihe a na-eme emume ọ na-eme enye ihe achọke n'obodo enye coalition of men by family each children they will take a name of every adult male that they have to make sure that they don't meet anyone so sorry na ina ask dey here we look at the mission we do
8: dalo yeah na iba bo nka bo iba agwa nike okuya
7: nka bo nka pancha nike
8: nka pancha nka pancha nike odimma dalo rinne dalorene maka isonyere anyị tinye ọnụ n'okwu a wee kọwara anyị anya anyị nkọwa tọrọ atọ n'ọkwanụ ya maka eji maka ya ekwuru n'oge igbo ndị ọma onye ka ekene
9: hello
8: no
9: afa mbụ fada yusu nna kpọkọm afọ ikpo na West State
8: fada ka eke ime
9: ọfụma
8: daalụ gaa n'iru
9: ịbịa na ebe anyị bụ afọ ikpo ọnwa oke ọ ga-abụ eneke onye na-alụbeghị nwaanyị emekee ya ọgwanụ na ịbụ nwaanyị na-alụbeghị di emekee gị oke ahụ bụ ngịna oke ahụ bụ oke ndị lụgoro nwaanyị abịa ime ịbịa ịkwụ ụgwọ na ebe a na-alụ nwaanyị gị nwa na-alụ nwaanyị emeketa oke n'ebe ahụ onye ahụ na-alụbeghị di emeketa oke n'ebe ahụ ọ ndị ahụ lụgoro nwaanyị kwugoro ụgwọ n'isi nwaanyị ọ ndị ahụ ga-eketa oke onye ahụ na-akwụbeghị ụgwọ emeketa oke na ebe emere ihe n'isi nwaanyị abịanụ na abịa n'ala ala anyị na-eke ala site na age mate ọ bụrụ na ịbago age mate achọ ike ala ọ bụrụ na ọ ga-asị ọ from this age to this age ọ ha nwaga ekere first emecha eke ọ otu aka anyị nwata eke ọgwa na ịbụ fada anyị na-atụ ụtụ obodo soro obodo na-emekwa ihe na-eme ihe niile na-eke ego eke ego ọ bụrụ na ịlụbe nwaanyị bụ isi obodo na-atụ ụtụ eme ihe niile obodo na-eme ihe niile obodo chọrọ ike ha ga-eke ego otu a ka anyị nwa na-eme na ebe anyị
8: ya na ihe na-akọwata kịta anụwa bụ dịka ichigoro fada kịta anụwa oke niile a na-ekenye ụmụnna isucha ekenye ego gị akwụ ya le
9: ego ekenye gị nke gị ma ọ bụrụ na iso obodo na-atụ ụtụ obodo
8: ị bụ na onye fada ụka katọlik ọkụ ya
9: ọ
8: dị mma iwe mara ome ịmarasị anya omenala igbo itu a ọ dị mma o daalụ rinne anyị abụ na ị na-akpụdebe omenala igbo nso ewugo nnukwu na afụgo ya nọ n'ọkwanụ ya na-ekwubi ya enyi ọmọ ịga ekene
10: ananganga
8: nna m ukwu ka eke ime
10: daalụ
8: gaa n'iru
10: ihe m na-agwa nwa nwere mistake ime ihe m na-agwa nwa bụ asụm nọ onye ọbụla onye lụ etinye ezi asọ m na-edeka evri bọra m onye alụrụ etinye ezi ebe m na-aga ede bụ ihe gbasara onye nụgwe nwaanyị alụbe m
8: onye si ama ọji n'ike na-ekwu
10: ka na-ahụghị ya ihe ndị ndịkwa ụkwụbụ eziokwu asọ m gị na-enwele na-ekewa
8: mba na ihe ihe kwuru ebe a ịsị na onye chigolu fada megoro iyo ihe ngene na a na-ekenye ya ya ọ bụla ndị ọgbọ ya alụgo nwaanya na a na-ekenye ya ihe niile a na-ekenye ya ihe nrite n'olu ya mana onye na-anụ na-echi ha ọfada megoro ihe ngene ya mana ọ nụbeghị nwaanya na o nwere ndị a na o nwere a ga-ekenye ya mana ọ bụrụ ihe niile ka a ga-ekene si ya ọ bụrụ ihe ikwu ikwu ya ligokwa ahụ ikwu ya ligokwa ya kịta ikwu ya ligokwa ya mana ọ dị mma ọ dị mmeti ọ mistake mba ọgwụa bụ onye na-ekwuru ya ọfụma ọgwụa bụ maka na atụwago gị aka kịta anụ ịkpọchi ya ebe ka ịgbazie okwu ọ dị mma maka na n'ikuku ka anyị nọ ihe ọbụla ikwuru ojezuo mba ụwa ọ ka mma ọ bụrụ na ikwu amaghị ibe ezi ya ọ dị mmetụ ya isi wee nụ n'ọnụ ndị si obodo gị mpaghara obodo gị ehe akpọ akụziele gị kekwe ọ bụrụ na onye okenye akpọgo gị n'akụkụ kịta kọwalị gị ka o si adị ehe wee kpochi ya wee gbazie ọnụ mmiri okwugo ọ dị mma etu ọnwa ikenekwara gị kenesie gị ike onye ka ikene adị mma gaa n'iru ndị n'ike na-enyekwa nsogbu
7: anyị adịghị eso na anyị na-emekwa anyị kiri nwa
8: adị mma gaa n'iru
7: anyị na-eme nke eji ego onye ọbụla enye okwu na nghọta ego nwa anyị niile enye oyi ihe anyị na-ekwu bụ maka na enwelu egwu n'obodo anyị ebe a na-akpọ ya ijebe ọ naghị akwa ụmụazụ mana one somebody nwụrụ m ọ bụ na ọ gbụghị anụwago nwaanyị mana ọ nụbeghị nwaanyị ebe a na-epi mpọt bụ na ọ gbụghị anụwago nwaanyị a ga-akụrụ ya ijede ahụ I don't need to understand what I mean. You see the extent. So onye ọbụla na-ezuru onwe once na ọgbụ ya anụwago nwaanyị na onye a bụ nwoke na ọgbụ ya anụwago nwaanyị na ọgbụ ya dịzikwa ụmụ nwaanyị kwa na ọgbụ ya ejewego dị na o jizikwa ụmụ iwu ka ọ bụ egwu a ga-akụrụ ya I don't need to understand that.
8: Okay,
7: try to understand the area I'm going. So don't let anyone aside.
8: Yeah.
7: For us to be saved here.
8: Nke beziokwu.
7: Before the God, because of the land.
8: Awọ dị mụ ka ọmụ akacha ghọta dị gị. Awọ tangị ọfụma ọfụma. Ehe, etu a ka o kwesịrị ịdịnụ. Onye ka ikene?
11: Mụ nwa Ọzọ Williams nke kpọọ n'ebe agwa n'ike. Ka adị m gati na nwanyị nwoke si amụ ji abịa gọbịa kile onwe. Onye nke nchetacha nwanyị nwoke na nchetacha. Ọ dụkwu oge kwa ịba niile okwu achọ m ịkọ abụghị ya ka ajụ gbagbu mana onye nketa ekwu gbagi chapụ ibe na-eme
8: daalụ chukwu gozie gị ebe onye ama oji bịago bịa klia ya onwe ya ọ dị mma a sị m ekene dịrị ya ka anyị ghọta onwe anyị ọfụma maka na nkụzi tọrọ atọ ka anyị na-enye ebe a mahadum ndị igbo enyi ọma onye ka anyị kene enyi ọma
12: nwachi na flot ọ ma onye ugwu ajụ
8: gaa n'iru
12: ihe nwoke nke n'ike akwụrụ ikpeazụ o kwuru okwu ọhụma maka anyị ma n'ike bụ ihe tọrọ nụ nka niile so o kwuru okwu bara uru mana o nwere ihe eji amakwa na onye anụrụ nwaanyị ma ọha zuo ịghọtago ịnọ nwaanyị n'ugwu ajị gụọ ekwu ị maa na itozu oke
8: ka ebi ya ego ekwu
12: ebe m nọ nwaanyị ma ịgọ ha ekwu
8: ka ebi ego ekwu biko
12: na-egene m ntị na ọkwa m na-ekwu okwu
8: ọ dị mma gaa n'iru
12: ọ bụrụ na ịgọ ekwu anyị maa nọ ịkpọrọ ndị okenye gọrụ ha ekwu then ọ bụla bụ na ike imesara ka ma be nke gị wa n'ụlọ gị iwere ka gbuo ọkụkọ iwere ka wụọ ọjị gị ọgwụ mana ọ bụrụ na ịgọ ha ekwu ọ bụ onye tọrọ gị na ebe agụrụ ekwu bie ga egburu gị ọkụkọ agụ ọgwụ ahụ and ha zuo ọ bụrụ na ịgọ ịnụrụ nwaanyị na ịgọbeghị dị ekwu ịma nwala ọha ọjị
8: apụtasị ebe a na-awa ọjị ma awa ọjị
12: ọ bụ uru a na-enweta n'ịnụrụ nwaanyị mezuo omenala na be nke anyị mana ọ bụrụ na ekewekwa na a ga-ekenye ya anaghị asasil gore t yers ekewe ọgbọrụ mana 17 years mana 16 years a ga-ekenye maka ọ bụrụ na ekeghe mgbe ahụ oluchi oge ọdịnihu kedu oge ebe a ga-eji wee bute anụ nke a ga-ekenye
8: ka
12: ọ n'ịbọchi nwoke
8: nke bụ eziokwu
12: ọ bụgọ na ịnọchalụ ma ị nọ nwaanyị bifo dat ji mbọ na-ekelelu tata oluọwa ọzọ ịwụọ ọmụ nwanne wu ana so na ị ga-eketa oke lutere mana ewekwere ihe onye na-anụ nwaanyị na-elu uzu na omenala igbo na ugwu ajị
8: ka ihe bụ ihe a
12: ọkwere ka nna agwa gị na ọ bụrụ na ị nọ nwaanyị ịma ngọ na-ekwu ọ bụrụ na ị nọ nwaanyị ị gaa na awa ọjị na ọha dọl ma ịgọ
8: ọ dị mma ọ dị mma
12: ịwụ ụnụ nke a bụ ihe ịlụzu
8: makana
12: onye tọrọ gọlụ ekwu awa ọjị ahụ ịma na ifere ga-emere gị
8: nke bụ
12: ọnụ bụ ihe ịlụzu
8: nke ahụ bụ ugwu
12: otu a ka o si adabacha obere obere
8: ụdị
12: ihe ndị ọzọ anyị na-eletoro mana ọ bụ ihe eji emegide mmadụ
8: ọka obodo wee dị mma
12: yes
8: ka e wee ka mmadụ luo onyinye ogo onye ahụ luru ka o mezuo onye
12: n'obodo
8: daalụ maka no ka woku ugwa aja si we kọwa anya kita anu e fugo una una akpozi na biko no na oga agasi ga anyi na aka maka na ba na rapu rapu nu ga bu aya bu ga egwu gido okwu ata chi eje chi ebo mana una fuge na eh ukwara ihe ndi di ukwara ihe I ero e isikwa ka ero wa aka ro wa aka na arubanya aka ni mimi aya ro takwa ihe ihe ọghọm dịkwa na ya nya na ihe onye lụgoro nwaanyị ya erite onye na-anụbi nwaanyị na-ama ritewu ifukwu ka onye a si wee tinye ya kịta na ịya agụ ekwu na tupu ị nọ nwaanya ịya agụ natarịrị ekwu na ihe onye ọrụ onye ọbụla rukwara afọ 18 bụ 18 years na ya ekenye ya ihe niile ihe ihe ekwesịrị ikenye nwoke ee lugolo lugolo ogu ya yatago dịka ana na ihe ndị ọzọ gasị mana onye ga-anụ nwaanya ya agụ natarịrị ekwu ọ bụrụ na ị nụ nwaanyị ịgọrọ ekwu ị maa na ịma nwa ọjị n'obodo ọ bụrụkwa na ị wọrọ ọjị n'obodo ihe ndị dịgasị ka echichi ya na mmadụ chili ọzọ mmadụ chili nze mmadụ chili igwe na ịma nchikwu ya ifugara ya kịta anụ a na nke ahụ abanyegokwa n'ihe ọghọm n'ihe na mgbochi ihe nrite ịyọtago ya na ihe niile ndị a sụchakwa na ya ọwụ ihe ndị a ka m chọrọ ka anyị tinye gasị aka na ya ka anyị tinye ọnụ na ya okay ka o we ya na ọ masịrị m etu ha si wee tinye nke ha ọ bụrụ na a na-agụpụ onye ọbụla n'akụkụ ma ọ bụrụ na e nwere ihe na-achọrọ imegbu onye ọbụla emegbu mana mata amata na enwekwara ihe ndị na-ama mmerụ onye ndị ugwu ndị a na-ama nkwanyelu gị ịyọtago e nwere ugwu ndị a na-ama mana ọ bụrụzi na ihe nrite ruo olu gị dịka nwa afọ dịka nwa afọ na ịma nwetie dịka ala ụnụ mana ala abaka uru ala ebutego ọtụtụ esemokwu n'etiti ụmụnna biko nu ka anyị dị n'ebe n'anya n'izu ọzọ infact n'izu ọzọ anyị ka ekwukedenu maka anyị anyị ga-ekwu maka anyị anyị ụmụnna n'izu na-abịa abịa Saturday ị n'ike nke chukwu okike ma chukwu okike debe anyị ndụ bụ nke m nwekwara na olileanya na ọ ya edebe anyị igbo ndị ọma na-ege ntị n'oge agwụsịghị anyị n'aka ụfọjifọ ụfa na fọkwazịa ụbọchị nta ka anyị chọọ nunu na owere nchi ise nụ ndụ mmiri ndụ azụ anyamakwugbo nwaanyị n'okwu n'izu na-abịa abịa ka anyị malitekwanụ ebe anyị kwụsịrị onye na-anụ onye bụ ọbụrụ iche Chris Frank ndị kọba anụganga bigi izi n'ezi n'ite nwachi na furu opi nke izizi n'ala igbo isi agbọ ncha nke izizi n'enugwu steeti asị mụ nke ị na-ememesi bi ya ike etinyekwana aka n'ihe ọjọọ emegidekwana nwanne gị anapụkwa na nwanne gị ihe ya n'ike erekwana ala nwanna gị maọbụ nwanne gị maka na ya bụ o megidere omenala na omenala igbo na ọdịnala igbo megidekwu aja anị na ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma okeke nwaanyị dị ntị njọ igbo ndị ọma na-ege ntị kaba arụ na-eme ihe dị mma na-agbakwa mbọ na-agbasi mbọ ike maka na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ udo dịrị ụnụ.

ụbọchị niile bụ nke onye ori, mana ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Ofu ụbọchị adịrị pụọ. Onye nwa ka anyị bịara ikwu taata, akwụkwọ nsọ kwutechara ya ọfụma. Ọ divine mandate ewepụtago ụbọchị ahụ. Onye batara ọtụtụ ji wee nọ na ngata, ọtụtụ nọkwụzi n'ili. Okpu eze ọbụla ezu n'ori abụrụgo okpu ata. A stolen crown is a mere cap. You can run but you cannot hide. Enwere ife zoro ezo n'okpuru anyanwụ a. Ọkụkọ ọ bụla agwọta n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. Na dibịa onye oke ọnụ ada ajụ ekperimọdụ ọ bụrụ tata. Okwu dị m n'ọnụ, aga m ekwu okwu. Ihe ọrịa ada bụ uru, iwere ya zụọ ụmụ abụm ọnụ. Ọkụ ịhụrụ ahịa ha ghọrọ gị, ekwekwana ka ọnwa ụmụ gị. Ihe ọ bụla eweta n'aghụghọ, asị ma ọ bụ n'ori, ada eweta ngọzi. Ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ya ahụ ahụ, ejiri ya esi nri. Ada aṅụ ya aṅụ, ada emekwanụ ya ngafu. Ihe ahụta n'eze ada eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa ị ga-eji wee takwuru eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị? Maka na ihe ịlachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọbọgwụ ọnwụ na nyụrụ mgbume ya anyụpụ ya na-akpa na akụ ọnwụ na fechaa ka ya dara awụ. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụm ọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha. Na-egoro ka ụmụ gị si akpa akwa. Ọ bụrụzi mmụ ya agwa gị, ọkwa na anya gị ka ọ ya nọ mee. Ọ dị mma.